5:03 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning. Parang naging trademark ko na yung panimula natin sa mga estudyante natin dito sa mga sa TOPS dito. Good morning, good morning, good morning, good morning. Sa mga classmates po natin dyan na maagang nagsitambay sa ating programa, magandang umaga po sa inyo lahat. At syempre muli po ninyo nasisilayan ang aking boses. Nasisilayan! Nakita naman pala yung boses. Ano? Muli po ninyong napapakinggan. Sa himpapawid at sa inyong mga radyo, ang nag-iisang DJ Max dito po sa 107.1 and 107.9 TOPS Radio. Real Radio! At para po sa mga di nakakaalam, ano, araw nga po ngayon ng Lunes, huling araw ng Agosto. Today is August 31, mga kapatid. 2026 pa rin ang ating taon, di ba? Sa mga di nakakaalam, today is National Heroes Day nga po. Araw ng mga bayani. Sabi nga doon sa, ano, sa nabasa kong article, yung National Heroes Day ay tumutukoy sa mga known and unknown heroes na nakipaglaban para sa kalayaan. Yung para sa ano, ha, baka yung iba dyan, pinalaya ko na siya. Bayani po ba ako, DJ? Kalayaan ng bansa nga ni. Anyway, good morning, good morning, good morning, good morning. Sa mga nagkakape po dyan, maagang nagising or nagtutulog-tulugan pa lang sa mga sandaling ito. Sapagkat after ng mahabang labahin kahapon, ngayon nakapagpahinga na sila. Ito ang tunay na pahinga mo, kapatid.

0915-810-8217. Good morning, DJ. Ang bilis mong magsalita, parang di ka naubusan na sasabihin. Ganun talaga. Kapatid po kasi ako ni Eminem. Ako po yung Eminem ng Pilipinas. Pero ako yung expired na version. Diba? Shout out kami dito sa bahay, DJ Zamora Alicia from Tessilin. Big shout out to Tessilin dyan po sa may Zamora Alicia Isabella. Special mention na rin natin si Madam Tonya na nanonood sa ating live ngayon. Hi DJ, it's me, Kikay. Ay, Kaylee pala, kalang Kikay. Hello, Kaylee Blast! How's your day, kapatid? Ito, pwede kang makapag-doom scroll kasi Monday, holiday, mahaba-habang oras mo, di ba? Ayan, ano, sa mga di pa nakakabili ng Madam Tonya's perfume, yung Bang Bang Lo perfume. Uy, open rin po pala for resellers nationwide. Available yan sa TikTok, Shopee, and Facebook. Search nyo lamang po yung Bang Bang Lo by Madam Tonya. 5 cents nga po yung available. Ngayon, kung hindi ka sure kung anong scent ang babagay sa'yo, pili mo yung 5-in-1 set para at least alam mo kung ano yung perfect para sa'yo. National Heroes Day nga po ngayon, mga kapatid. Pero alam nyo ba, fun fact lang, ano? May pa-fun fact ako. Siyempre, ang inyong lingkod, may kaalaman rin naman sa mga ganitong bagay. Siyempre, dati tayo nagturo ng social science. Good morning, DJ, from Madam Raindell. Good morning, Ma'am Raindell. Asa na yung fun fact? Alam nyo ba na ano? Kasi nung ako ay estudyante pa lamang, naalala ko yung binanggit ng social science prof namin noon na alam nyo ba na wala talagang dineklara na sa kahit anumang batas natin na national hero, even Dr. Jose Rizal ay hindi considered as national hero, although he's considered as a hero but not as a national hero. Sa umaga, bangon sa diba? Walang batas na makakapag-declare or makakapagsabi na yung isang tao ay national hero. Although, they are considered bayanis. Bayanis, mga bayani. Eh. Wala namang plural sa Filipino na S. At dati, alam nyo ba na ang national hero ay sa huling linggo talaga ng Agosto sineselebrate. Tapos, minove lang siya sa Lunes. Huling Lunes ng Agosto para daw mabigyan ng mahabang break ang mga manggagawan. May magtatanong, bakit naman kaya DJ sa August siya sineselebrate? Nakapag-research po din ako dyan. Kasi ito, naging marka to, yung Agosto, bilang kauna-unahang revolusyon sa Pilipinas. Diba? Yung 1896 Philippine Revolution, known as the Cry of Pugadlawin. At least may kaalaman ka na. Alam nyo rin ba na ngayon ang death anniversary ni Princess Diana of Wales, dyan po sa may UK, di ba? Yung na-aksidente siya dun sa car crash habang hinahabol ng mga paparazzi. Ngayon din po ang kanyang death anniversary. The most loved princess of the world. Yun nga yung naging bansag sa kanya. What is our QOTD, DJ? Today is Monday, ang ating QOTD at 31 ngayon. Na-survive ninyo ang petsa de peligro. Why not share some tips, no? Tipid tips para makatawid sa petsa de peligro. Yan ang ating QOTD. Ano ang naging tipid tips mo para makatawid sa petsa de peligro? Sabi dito ni Miss Raindell, tipid tips, wag malamon at maluho, DJ. Tama! Diba? Hindi mo ba nga nakukuha yung sahod mo? Naibili mo na? Ano yun? Inutang agad! Iba naman dyan, nag-home credit to. Wala na. Tapos na. Finish ka na. Agad ang ating text line 0935-810-8217. Might wanna check me out as well on my official Facebook page. That's a DJ Max. And of course, para updated and keep you posted po kayo sa mga announcements ng ating tap system, pwede nyo pong i-like, follow, and share ang ating mga official Facebook pages ng Taps Santiago, Taps Alicia, Taps Kawayan, Taps Ilagan, Taps Rojas, Taps Solano, and of course,
open na po for reservation ang ating Top Stirling Campus.

para sa next school year. Sabi ni Tia Silin dito, tipid tips niya para makatawid sa pecha di peligro, wag mag-order ng Shopee DJ. In-order mo yung Shopee! Bakit naman kasi yung Shopee yung in-order mo? Wala na talaga. Tatagos sa buong balun-balunan mo yung sa gasto. Halos bilhin mo naman pala yung Shopee, kapatid. Ikaw talaga, Madam Tessilin, ha? Huwag mag-order kasi ng mga ano. Huwag mag-order sa Shopee. Okay, got it. Good morning, good morning po sa mga nagkakape dyan sa mga sandaling ito. Sa mga ang sarap ng higop ng kape nila habang may katabing pandesal, o diba? Napakasarap naman yan. Tamaan mo pa ng tasty bread tapos itlog. From Texter 4637, andito ka na naman. Asaan na yung palabok? Diba, kala mo, nakalimutan ko na yun. Naalala ko pa yung kapatid. Padala mo muna yung palabok dito. No? Good morning, DJ Max. Mas maganda pa ako sa morning. Charot lang, DJ. O, wala na, nasira na yung umaga natin, diba? Grabe naman ang bragging yan. From CJ, RNLPTCSPE, SO2. Lagay mo pa RIP. Ang dami naman na extension ng pangalan nito. Yung kiss ko ay, sabi niya, pakita ka dito, dali, dala mo akong pagkain, almusal. Ako ang tipid tips ko, DJ, huwag kang magala kung wala ka namang pera, sabi ni Texter 4637. Tama nga naman, gumala ka sa kabilang kanto lang. Na-short yung budget mo, kaya short lang din yung trip mo, diba? Kabilang ano lang, kabilang barangay. Ganun, ganun, liga, ganun, di ba? Same sa sinabi mo na naman nung last. Eh, syempre, same lang din yung sinabi mo nung last. Hello there! Nakong, happy Monday from Gandara P. Sino tong si Gandara P? Nakalimutan ko na kung sino to. Hello po! Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Nandito. Shout out kay Mama Mayang na naglilinis sa harap ng bahay at sa kapatid ko, bangon na. Oy! Bilang isang mamamayang Pilipino na mayroong ambag sa lipunan, bumangon na kayo sa higaan nyo! At syempre, huwag nyo kalilimutang samahan ako hanggang alas 12 ng tanghali para naman maging magandang umaga ninyo kahit papano, di ba? Oh, sa kapatid daw ni Miss Raindell, bumangon ka naman na? Ano ba naman yan? Ganun na, baka bigat ang iyong katawan. At sa kanyang Mama Mayang na naglilinis daw sa harap ng bahay. Alam mo, Raindell, kaysa nanonood ka ng TikTok, tumulong ka magwalis. Ay, hayaan mo na pala si Mami. At least nai-shoutout naman na natin. Inspired na yan hanggang alas 4:30 ng hapon. Again, ano ang mga tipid tips ninyo para makatawid sa pecha de peligro? Ano yung mga ginawa ninyong adjustment bago ninyo makuha inyong sahod na itong katapusan? Pecha de peligro, ano? Yung malapit na magkatapusan pero wala ka nang makain, di ba? Sabi dito ni Marco de la Peña, fasting hanggang mamatay, DJ. Grabe naman yung fasting na yan. Siguro ano, water therapy muna, gano'n. Ano. Yung lunch mo, water therapy muna. Tapos pag may nagtanong sa'yo, bakit tubig lang yung lunch mo? Hindi, kasi I'm on the diet. Tsaka sabi nila, iwas-iwasan daw yung excessive intake ng carbohydrates. So hindi muna ako nag-rise, guys. After nun eh, grabe ka na makakain ng kanina no, nung may sahod. DJ, wala akong susuotin, sabi ni Melchor Aquino. Ba't parang obligasyon ko pang hanapan ka ng damit ngayong araw? I'll be seeing you in Santiago this week. I'll be inspecting my DOJ satellite office there. Coffee. Uy! Ooh! It's ano, prosecutor. Hello there, ma'am! Good morning, good morning, good morning. It's holiday nga po pala, kaya nanonood sa atin ngayon si prosecutor. I'll be seeing you in Santiago this week. I'll be inspecting my DOJ satellite office there. Uy! Good morning, ma'am! Pwede po bang ano, i-reveal ko yung kahit last name ninyo on air para at least ano, aware lang sila kung sino nanonood sa akin. Siyempre, bra-brag ko yan kung may isang mataas na taong nakikinig sa akin ngayon. Bossing! Hi there! From, ay, nandito naman pala si, ano, si Engineer Jeremy. Jeremy Acosta ng Canada.
Sir Fidel, aminin mo kamukha ko si Atisa Manalo. Ano ko aaminin yung bagay na hindi ko pa naman nakikita, di ba? Good morning to all Taps Mami from Mami She. Hello Mami She. Hello po sa mga Tapsian parents natin, sa mga classmates, faculty and staff, and campus administrators. Hindi ko makalimutan si DJ No Name, Doc Mike, and Doc Reynold. Ayun. Sa mga Taps Mamis po natin, hello, hello there! Uy, si Ma'am Hena. Si Ma'am Hena kasi ang pinakakilala kong Taps Mami dito eh, na nagpapadala ng pagkain minsan. Mami siya! Baka naman. Pahingiri naman ng ano, ng pagkain. From Texter 4637 says, your tapo, tapos gusto mo mag-milk tea, wala ka namang pera talaga. Talagang gusto mo magtipid, DJ. Ha? Yung ba kasi dyan, panay ang milk tea, di ba? Panay ang, yun nga, panay ang kain. Wala pa naman yung sahod, di ba? Kailangan talaga minsan ng ano eh, ng financial literacy seminar ng mga Pilipino, di ba? Di mo kailangan ng mataas na sahod, kailangan mo maging literate sa paghawak ng pera. Kasi kahit hindi naman ganun kalakihan ng sahod mo kung marunong ka maghawak at magpaikot ng pera, lalagot-lalago yan. Pero nga yung iba dyan, ang laki naman na nasahod. Permanent na lahat-lahat. Pero bakit parang financially unstable pa rin siya, di ba? Nasa ano yan? Nasa paghahawak ng pera talaga sa tutuusin niya. Aramis Paldohay, DJ says here. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Ito na lang lagi yung tumatak dun sa mga bata. It's an honor to know your viewers na kung... Uy! Kaya... Nakikinig po sa atin ngayon si Prosecutor De La Rosa. Nanunood at nakikinig po sa atin niya si Prosecutor De La Rosa. Ang aking idol. Ito yung isa sa pinaka-idol kong prosecutor sa balat ng tinalupan. Diba siya yung nakatouch talaga ng career self? Career self? At nung aking pagkatao dahil sa kanyang personality way back then nung kami nag-meet in person. Shout out DJ, magnga-nga tayo from Tessilin. No, I don't do that. Hindi po ako nagaganyan eh. Nga-nga. DJ Max, wine na bukas. Yes po, September 1 na, defrosted na po. Defrosted na po bukas si ano, si Jose Marichan at Mariah Carey, di ba? Good morning po DJ, pag-greet po si Martang Inday, Judy Kumba, Jessica Gapusan at Seleni from Texter 0985. Apakasipag naman ng mga ito magpabati, no talaga. Hello po sa inyo lahat dyan. Mga taga-Alicia rin ito na masugid natin mga taga-pakinigan, no. Pa-shoutout sa aking poging asawa, Aljo Dumelod, na kasalukuyang naglilinis ng bakuran. Ha! Kilala na kita! Asawa mo pala si paring Aljo Dumelo, ano? Paring Aljo! Pa-road trip naman sa Vios mo. Diba? Hindi ako kilala niya itong mga to. Pero kilala ko kayong dalawa. Ewan ko kung si Miss Salak tong nag-text na to eh. Ewan ko kung tama ako. Si Miss Salak yata itong nag-text sa atin. Eh, siyempre asawa niya. Asawa lang naman ni paring Aljo eh. Si... Ang pangalan na nito si Miss Salak. Hindi ko sure kung tama ako. Tama ba? Mamaya iba pala yung nabanggit kong asawa. Hello, hello, good morning, good morning, good morning! Sa mga nakatambay po sa ating programa, sa mga sandaling ito, sa kung saan-saan mang tambayan yan. Sa inyong mga tahanan o sasakyan, good morning po sa inyong lahat. It's an honor for me na nasa background din nyo ngayong umaga. Thank you for keeping me in the background. Till the hour of 12 noon po tayo magkakasama-sama. Apat na oras po ng inyong oras. Sana huwag niyo pagsawain. At huwag iiwan. Di tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. Ay, iniwan ka na ba? O hindi ka pa iniiwan? Hindi pa. Ayan, hindi ka pa iniiwan. Mali mo kasi, di ba? Bukas, ganyan. Ay, naku. Almusal, toyo at mantika. Lunch, asin, dinner, tubig. Sabi dito ni Nino Singdao. Yan ang kanyang tipid tips para makatawid sa pecha de peligro. Sabi naman yung tipid tips na yun. Toyo at mantika sa almusal, yan yung parang adobo flavor type. No? Pero ano, kahit naman may pera, yung iba talaga ginagawa yan. Kasi masarap din, di ba?
ay patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Again, might wanna check me out as well on my official Facebook page. That's DJ Max. For the meantime, let's get back to the music. Para po sa mga kulang ang exercise ngayong umaga, so kung bigyan ng awiting, maaaring ninyo sayawin kahit papano. Nang medyo mag-loose naman yung mga lock joints ninyo dyan sa mga tuhod, siko, balakang, mga ganyan. I've got here a song from Joey De Leon with a song called Itaktak Mo. Itaktak Mo. Back to back with Bayani Agbayani's 88. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Wheel Radio.

8:29 in the morning. Welcome back here at 107.1 and 107.9 Dabs Radio. Real Radio with yours truly, of course. My name's DJ Max. Till the hour of 12 noon. Good morning po sa mga may pasok dyan. And shout out sa mga may pasok. Sabi dito ni Mark G, saktong-sakto yung adlib. Shout out po sa mga may pasok dyan. Kayo ay kabali sa National Heroes Day, di ba? Ano bakit? Kasi kayo ay mga tinatawag nating buhay na bayani, ang mga manggagawang Pilipino. Sama mo na dyan yung mga teachers, ganyan. Lahat, blue collar or white collar jobs man yan. Kabali po kayo dyan sa mga buhay na bayaning tinatawag natin. Siyempre kayo ay nakapag-aambag ng malaki sa lipunan, yung mga ganyan tao. Ngayon walang ibang ginawa kundi tumunga-nga lang dyan. Yun lang, di ba? From Romar Flores, ikaw po ba'y nakatira doon kila Tito Caloy? Yes po, kami po. Taga saan po kayo, sir? Taga doon lang. Lapit lang po kami dito sa Tap Santiago, mga 17,000 kilometers before. Ang tipid tips ko, DJ, para malampasan ang petsa de peligro is huwag masyadong gumastos ng hindi kailangan from ka-RV. Tama nga naman, Pero, yung iba kasi masyadong magastos eh. Hindi pa nga nakukuha yung sahod. Nakapag-isip na kung ano yung bibilhin, ganyan. Yung iba naman, magaling, di ba? Nagsisave, ganyan. Former top student here from Enoki. So, nasan ka na ngayon? I do believe college ka na. Diba? Huwag masyadong maging magastos. Hindi mo pa nakukuha yung sahod mo. Alimutan ko yung perfect formula sa sahod eh. Yung may porsyento na itatabi mo, porsyento na babayaran mo yung mga bills. Kung ano yung tira, yun lang yung pwede mong gastusin. Taps Banda Alicia po ba? Hindi po. Dito po ito sa may Taps Santiago. Ako po'y live ngayon dito sa Taps Santiago. Hi DJ Hi DJ Max. It's me Bernard from Tumawini. Shout out to my one and only Shella May Sagayaga. I love you also to Ryan Guzman, Yoyong Akba, and to Villa Flores family from Texas 0771. Si Bernard nga pala. Bernard of Tumawini Isabella. Shout out daw sa kanyang one and only Shella May Sagayaga. Napakatamis talaga, pati asin lalang gamin. Kakaiba. DJ, shout out kay Seleni. Bayani din yan na masipag tumulong sa barangay nila sa Echagüe. Uy, may pag-asa maging kagawad to si Seleni. Seleni, sagot ko na yung sagot ko na yung kwento. Ngayong ngayong buwan natin makukuha yung confirmation with regard sa sa BSKE, di ba? Uy, thank you for the rose, Inoki. Shout out po sa Wigan family and Karabakan family from Salay, Angadanan, Isabela. Pagbati mula kay Jesse. Shout out po Wigan family and Karabakan family dyan po sa may Salay, Angadanan, Isabela. Good morning, good morning, good morning. Happy breakfast po sa mga nag-aalmusal pa lang sa mga sandaling ito. Sana medyo magkaroon ng sikat ng araw na makapag-car wash naman ngayon. Kahapon kasi supposed to be magka-car wash ako. Kaso, gano'n naman yung weather, di parang wag na lang. Diba? From Texer 4637. Gusto mong magtipid pero dawat ng dawat yung mga anak mo ng pera. It's your shortcoming. It's your mishap, Texer 4637. Dapat kasi kontrolin mo rin yung paghingi ng mga anak mo. Kontrolin mo rin, hindi naman sa pag-control ng pagkain, pero i-regulate yung pagkain nila, ganyan. Huwag masyadong makain, ganyan. Lalo yung mga unnecessary at alam mo namang hindi naman nila mauubos, diba? Saan si Raya? Tulog pa po? Yes po. Tulog pa po ang aking anak sa mga sandaling ito. DJ Max, kamusta ang morning mo? Eto. Nasira na sa sinabi mong ikaw yung maganda sa morning.
Wala pa rin kasi yung palabok. Grabe naman Texter 4637. DJ Malabo pa sa tinta ng pusit na maging kagawad si Selena. Grabe naman yan. Tinanggalan mo na ng pangarap. Malay mo eh, may chance, diba? But di binasa yung shoutout ko, DJ. What's your shoutout? Ah, okay. Nasa taas pala. Sorry, ha? Hello, DJ Max. Malamig na umaga. Pa-shower out naman, DJ. At shout out na rin sa mga nakikinig dito sa Quirino Province. Especially dito sa Difuna. Pa-request ako, DJ, ng song na Don't Stop Believing by Journey. Pahabol ko lang, DJ, ano ang QOTD natin ngayon. Oh, at least okay na, ha? Alam mo na, ka-RV. Hindi ko kasi napansin na meron pa pala sa taas yung chat mo. Ayun. Andun kasi siya, nag-chat kasi siya sa ating FB page. Kaya sa mga nais dyan na magpadala ng mensahe, pwedeng-pwede rin sa ating FB page. Thank you for the kind words na kung I have to attend the meeting. I'll see you soon. Thank you, Prosecutor De La Rosa. Happy watching po. Ingat-ingat po sa maghapon, ma'am. May meeting pa si Prosecutor. Sir, ano gagawin sa Tuesday? Tutunga nga tayo. Idol, pa-shout out from Malvar, Santiago City. Hello po sa mga taga Malvar, Santiago City. Tipid tips, mangutang sa online lending tapos huwag magbayad at hayaan i-post ng ang mukha sa FB, sabi ni Papa Bear. Isa kang legit na scammer. Grabe naman yan. Anyway, tuloy-tuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line. I'll be back for more kulitan. For the meantime, let's get back to more tugstugan. Dito pa rin po sa 107.1 and 107.9 Taps Radio. Kasama niyo pa rin po DJ Max. I've got here a song from Avong Navarro with a song called Pamela. Back to back with Viva Hat. Basketball. Keep it right. Wait lang. Nagutom kasi, di ba? Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

0: malakas mong kumain, pero hindi ka mautusan. Ang kapal mo!
1: Kapag ang baboy natin malakas kumain, tuwang-tuwa kayo? Sino ba talaga anak ninyo? Ako o yung baboy?
2: Umayos ka, Nay! Huwag ganyan!
0: Ah, yun lang!

0: Pops Radio 107.1.
1: 8:50 on the clock. Good morning, good morning! Ibang taas ng energy kahit ikap ng hikap dito sa booth, eh. Hello po sa mga tagapakinig natin dyan ngayon sa kanigal ng mga tahanan, ng tambayan at sa kung saan-saan pa man yan, kahit sa inyong mga sasakyan pa yan. Hello po sa inyong lahat! Sa mga nag-aalmusal pa lamang dyan or kakagising pa lang, kagigising. Sa mga kagigising pa lamang dyan, nag-iinat-inat, ang nagtatanggal ng muta. Yung medyo, groggy yung ang tawag dito. Yung parang tamad na tamad ka sa buhay, gano'n. Sa mga bagong gising dyan na na medyo bad trip pa, gano'n. Mas masakit yung gumising kang may hangover, di ba? Parang nakipaglaban dyan ng magdamagan, eh. Good morning po, pre, sabi dito ni si. Hi there! Shoutout po sa mga nakikinig sa atin ngayon sa Quezon, San Isidro, Isabela, sa mga sandaling ito. Hello po sa inyong lahat dyan. Likewise, shoutout rin po sa ating mga kaibigan, kapatid, kapamilya at mga katapsiyan natin na nakikinig sa atin sa mga oras na ito. Morning po from Top Santiago, from Hill Army 20. From Top Santiago. Top Santiago nga din po ito. Di ba ko nakikita? Again, ano ang tips mo para makatawid sa petsa de peligro? Yan ang ating question of the day, mga kapatid. Kung may nais kang ibahaging kasagutan sa ating katanungan, ipadala mo na yan sa ating text line 0935-810-8217 or pwedeng-pwede rin naman po sa aking FB page na DJ Mads. Sabi dito ni Texter 4637, pang load daw nila sa mga cellphone, pang Mobile Legends daw nila, DJ. Kasalanan mo yan! Inispoil mo naman pala sila dun sa sa palaging pag-load, di ba? Isang beses na lang kumain sa isang araw. Grabe ka na sa sorry. Nag-trip pa dyan pa yung mga listeners natin dito, yung mga nagko-comment. Nawala tuloy si The Man Who Can't Be Moved. DJ, shoutout po kay Ate Vilma Roque. Big shoutout to Ate Vilma Roque. Alam ko taga-Alisa na naman to. Ito yata si Texter Kinemerut na lagi nagpapa-shoutout kay Selene. Si Renbert Castaneda. DJ, shoutout! Shoutout po kay Sir Bobot Tomas at Madam Josie Tomas ng Alicia Isabella. Pag-shoutout po sa inyong lahat dyan. Ano ito, pangalan nito? Sir Bobot Tomas at Madam Josie Tomas ng Alicia Isabella. Hi! Mahaba-habang oras ng ating pagsasamahan, mga kapatid. Tapos na ang unang oras natin. Tatawid na po tayo sa ating next program na The Greatest Love Song. For the meantime, let's get back to the music. Abuli natin yung mga tugstugan natin para mapahinda kayo sa umaga. I've got here a song from Marian Rivera with a song called Sabay-Sabay Tayo. Back-to-back with a UD4's Kembo. Pride Red 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

o'clock in the morning until 11 o'clock in the morning. Right here on 107.1 Tabso Radio, Real Radio. Four in the morning, still here at 107.1 and 107.9 Dabs Radio. You're stuck with me till the hour of 12 noon. Grabe naman yung stuck. Ah. Parang wala ka ng karapatang lumipat pa. Ganun. Mas maganda at least pa, mapakinggan mo rin naman ako, di ba? Para bagong pandinig sa yung tenga. Ay po, sa mga nag-almusal pa lang din po sa mga sandaling ito, habang yung iba naman dyan ay nagtatrabaho na, sa mga masisipag nating empleyado, pati na rin po sa mga manggagawa natin sa mga tahanan. Sa mga naglilinis dyan ng kanilang mga bakuran or nagka-car wash sa mga sandaling ito, hello po sa inyong lahat. Hello po sa inyong lahat. Diba, after nyan, gutom ka na. So, pagsasabay mo na dyan yung almusal at yung pananghalian mo. O, tataba ka na naman. Dagdag timbang mo na naman yan, kapatid. Kala ko ba sabi mo, nagjejeta ka na. This is day one of me having my diet. Diba? Tapos mamaya, kinabukasan naman, day one ulit. Ganun. Araw-araw, day one. Wala nang nangyaring progreso sa buhay mo. Parang bangin yung shades ko. Hello po! Good morning po sa mga overseas viewers natin dito po sa ating TikTok live sa mga sandaling ito. Hi! Shout out daw po sa mga nakikinig sa Maya Patul, Santiago City. Good morning, good morning! Shout out rin daw po natin yung mga top students natin dyan po sa May Rojas, Isabela. Hello! Sa mga masugid nating tagapakinig, di ba? Mga walang ibang ginawa dyan kundi tumambay. Ano yan? Wala kang ambag sa lipunan. Puro tambay lang. Sabi dito ni Lori Vic, Samiano, Timar.

La hello po sa mga taga Quezon, Isabela. Sabi dito ni Andrea Garcia, bumisita sa mga kaibigan at manghingi ng pagkain para maitawid ang gutom. Diba? Kaibigan is the key sa trabaho. Kaya dapat marami kang kaibigan na sa ano sa trabaho mo para marami kang pagkain. Pa shout out po. Sabi dito ni ano yun ni Ayet Maya. Pa shout out DJ from Isabella Alicia. Hello po. Babati naman sa mga taga Minanga ang adanan lalo kina Jare. Jare? Ah, bitin ang kanya pangalan. Shout out po sa mga taga Minanga ang adanan Isabella. Bakit sa akin puro trabaho, wala sahod kasi sabi, trabaho lang daw kasi hanap ko. Totoo nga naman ano. Anong hanap mo? Trabaho. Hindi naman pala pera yung hanap mo. Sige, magtrabaho ka. Oh, sabay-sabay tayo magtrabaho hanggang mamatay. Grabe naman ang pagiging manggagawang Pilipino na yan, ano? Good morning, morning good DJ. Greetings to Miss Fatima Rites. Fatima Rites? Ganda naman ang pangalan. Combination. Fatima Rites Cirano and Miss Evel May Borquillo of Cagayan Province. Yeah, from Soyo, Northern Isabela. Hello po! Ay, yeah, hi! Nesha po, real name. Nesha! Aronesha! Kaya next time, sahod naman na walang trabaho kaso hirap maghanap. Totoo, ang hirap maghanap ng sahod ng walang trabaho. No? Pwede bang ano, sahod na lang yung ilalagay sa requirements. You're applying for the salary, of course. Pwede bang wag na yung work na part, ganyan. Hello sa mga alipin na salapi, sabi dito ni Shea Mads. Totoo. Shout out sa mga katulad kong alipin na salapi dyan na patuloy na nagtatrabaho at lumalaban, nagsusumikap sa hamon ng buhay. Puro na lang laban sa buhay? Kailan ba ang championship round? Diba? Puro na lang laban, laban, laban. Parang walang pahinga. Grabe na nga, ni mabuhay. Ay, wala bang sab? Lord! Please. Kung pagod ka na lang, ano, isinigaw mo na lang. Ay! On top of my head, diba? Lunod na lunod ka na sa problema, sa utang, sa stress. Dito ka lang sa Pilipinas makakakita ng walang trabaho pero nai-stress, diba? Dito ka lang din nakakita ng ano ng tao na uminom ng energy drink pero walang ibang ginawa kundi tumambay, diba? Uminom ka ng energy drink pero tambay ka, anong purpose nun? Wala, para i-level up lang yung pagiging tambay ko. Puro na lang laban na mukha na akong kalaban, sabi ni Sasur. Kaya nga, puro na lang laban sa buhay. Mukha na tayong kalaban, di ba? Ay, naman palang kalaban ng buhay. So dapat tapusin tayo para walang kalaban ng buhay. Sabi dito ni Texter 4637, mag-iiwas tayo sa friends natin kung magyaya sila mag-shopping tapos wala ka namang pera pang shopping. Pwede naman window shopping tapos dapat ang mode of transportation ninyo ay lakad, no? Hindi yung tricycle. Mas lalo ka naubusan ng pera, di ba, kaka-commute. Uy, let's go sa ganito, bago lang to. Libre mo, mga ganun ba yun? Mga linyahan ng mga paubos na ang pera, no? Sige, laban lang kahit di ko alam sino kalaban ko, sabi dito ni Cassandra. Totoo! Ba, sa laban ng buhay, dapat kang lumaban. Ha? May kalaban tayo! Ah, meron yung kahirapan, yung katiwalian, yung kawalan ng hustisya. Grabe naman pala, social justice, ano? Hi, goods! Morning, goods! Morning, goods kay Vice Governor Kiko D. Vice! Baka naman po pwede kayong magpabakas dun mismo sa garahe namin sa bahay. Pabakas naman po kayo, yung mismo isusuksok nyo dun sa gate namin, Vice Gov. Kinall out si Vice Governor, ano? Pabakas. Vice, tabi mo na lang dun sa bahay. Tapos message mo na lang ako, uy, nasa bahay ninyo yung pabakas ko. Shout out po, Jerwin Del Rosario. Ara, Jerwin Del Rosario. Gusto ko rin ma-meet si ano si Mayor Nino ng Alicia ng Aurora Isabela. Mga vlogger din yan eh. Pero
Sabi dito ni Peekaboo, magbaon ng pagkain, magluto ng mas maaga para may pagkain dati.

dalhin sa work or kung walang place na paglulutuan na pagtiyagaan muna kumain sa karinderiya. Pangatlong araw na iniinit yung ulam. Grabe naman palang pagtangkilik mo sa ika. Ikatlong luto na. Diba? Paano ka magbabao ng ulam sa trabaho? Paano ka magluluto ng maaga? Ang masakit nga dun, wala ka nang mailuto nga ni, diba? Kuya, walang pasok. Wala kang pasok, pero alipin ako na sa labi, pumasok pa rin ako. Tsaka syempre, walang mag-entertain sa inyo, diba, sa nakababagot ninyong araw. Ayan yung ako na yung mabulabog sa umaga ninyo, no? Meron tayong ipaglalaban, yung magtipid tayo sa pera para may huhugutin tayo kinabukasan, DJ. Tama nga naman, no? Trabaho na, hugot later, gano'n? Eh, ang kaso na hugot mo, resibo. Masakit, masakit dun, resibo ng due date, di ba? What's up, kuy? What's up, Zerdy? Parang tagal mo nawala sa mundo. Antayin ang Pasko bago kumain, sabi dito ni Rin Villaflor. Di parang inantay mo na lang din ang kamatayan sa mga sandaling iyon. Diba? Grabe naman palang fasting, no? Kasi diba kanina may nagsabi fasting hanggang mamatay. Wag naman, diba? Kumain pa rin kayo pero hinay-hinay lang. Tipid-tipid din, diba? Bili ka ng candy yung menthol, tapos inom ka ng tubig, then tulog, survive ka na yan 20 days. Trust me, gawain ko yan, sabi dito ni Obinya. Diba kasi pag gutom ka, medyo maantot ang iyong hininga. Got problem. Kumain ka ng menthol, diba? Mentos na menthol flavor. Para mabango ang hininga mo, nakatawid ka ba ng gutom, inuman mo ng tubig, busog ka. Sobrang busy sa paggawa ng exam at grade. Kailan ko mararamdaman ng libre mo, Zerdy? Kailan ang uwi, Zerdy? Nang mailibre mo naman nga ni ang iyong lingkod. Itlog na pula with kamatis, masustansya na, tipid pa, sabi dito ni Fritzy. Wala nga maibili ng ulam. Pero pwede yan, yung mga tipid na baon. Meron pa nga yung ano, yung afritada in can, yung ano ba tawag dito, karne norte ba yun? Tama ba? O Youngstown? Basta karne norte, Youngstown ni sardinas nga pala. Shoutout po kay Axel Agbayani, pabalik na nga ng Manila eh, Santiago na now. Ay nako... Tambay ka muna rito saglit. Oh, lunch. Huwag ka na muna bumalik ng Manila. Mamaya na ang ano, ng biyahe. Hanggang 12 noon lang naman ako, Zerdy. Ayun, di ba? Oh, yung afritada na... Ano bang tawag kasi doon sa nakadelata na yun? Yung brand. Basta yun, oh, tas ihalo mo sa kanin. Lakas makachaufan yun. Promise, ang sarap. Gawain ko kasi yan nung malapit-lapit na yung sahod tas ubus na ubus na talaga ako ganun. Shout out po from Alfred. Bisaya yarn Alfred sabi rin. Hiter sa mga young broadcasters natin na nandito ngayon sa may Top Santiago. Tama nga naman, ano, masustansya naman, itlog na pula, lagyan mo ng kamatis, tapos kanin, tapos yung kanin mo, hiningi mo pa, diba? Okay na yun, nakatawid ka na ng pwede sa peligro. Need po ba talagang huminga, tapos food trip agad pag sumahod, sabi? Kailangan huminga, pero hindi kailangan mag-food trip after ng sahod. Kailangan mong magtipid after sahod. Siyempre, marami-rami kang bills niya, diba? Yung huhugutin mo, yung bill ng isel ko, kailangan na natin magbayad. Baka maputulan ng electricity, sabi dito ni Texer 4637. Diba? Parang may mahugot ka nga naman. Ano ba kasi yung hinuhugot-hugot ninyo dyan? Mahaba-haba ba yung nahugot nyo? Mahaba-habang listahan, ganon. Nagla-live ka sa FB? Hindi po, Zerdy. Yeah! Feeling gusto mo pa magpatuloy para magtagumpay sa buhay pero yung katawan mo pagod na. Paano, sabi? Ay, ano? Kasi 'di ba, consistency is the key. Hindi mo kailangan maging motivated araw-araw kasi ang motivation nagfi-fade 'yan, 'di ba? Nag-i-spike 'yan, eh. Minsan meron, minsan wala. Pag consistent ka sa ginagawa mo, magkakaroon ka ng training sa neural pathways mo. Neural pathways. Wala, narinig ko sa isang eksperto na
through small things na paulit-ulit mong ginagawa at consistent ka sa ginagawa mo, masasana yung utak mo at katawan mo na ginagawa yun. Kaya itrain mo ang neural pathways mo na gawin yung mga small details or small things para maging consistent ka at saka maging adapt yung katawan mo doon. Wow! Galing! Diba? Yung iba kasi pag may motivation, siya ka lang kikilos. I got motivated today. I've heard this one. Diba? Mga ganyan. Sabi ni ganito, yun pala ang susi para sa magandang kinabukasan. Kinabukasan? Wala, natulog ka na. Diba? Kaya dapat, consistent ka sa ginagawa mo. If you love what you do, kung no choice ka sa ginagawa mo, ganun talaga. Pilitin mong mahalin kahit ayaw mo kung yun ang ikabubuhay mo. Ganun talaga. Egg is the key, sabi dito ni Catherine Herrera. Egg is the key, and damihan mo na lang yung rice at inom ng tubig. At least healthy yun, di ba? Kasi yung tichiria ka ng tichiria, may tawid lang yung gluten. Okay yung itlog lang. Healthy na, masustansya pa na, masustansya, healthy na nga. Healthy na, full of protein pa. Iwas ka pa sa UTI niyan, tas tubig, di ba? Ganyan din ako eh. Itlog-itlog lang. Ay, wag lang naman sa mga estudyante, itlog-itlog lang, hanggang maitlog kayo dyan sa exam ninyo, di ba? Anyway, again, mahaba-haba ang oras na ating pagsasamaan, mga kapatid. For the meantime, let's get back to the music. Andito yata si Mr. Hernandez sa ating ano, sa Top Santiago ngayon. Oy! Pahingi naman ng black scoop dyan, kapatid. Wala bang black scoop dyan? Sir Hernandez. Oh, Lay. Zaihan. Pahingi naman ako ng pagkain. Pa-shout out si CJ Enriquez. Sabi dito ni Daphne. CJ Enriquez. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Sarah Geronimo with a song called It Takes a Man and a Woman. Back to back with Tony G's We Belong, since we're down here with our next program, with our current programs, The Greatest Love Song, mga kapatid. We'll be playing all your favorite love songs, mellow songs, slow rock songs, mga theme songs, at mga hugot songs ninyo sa buhay ninyo. Diba, yung mga awiting maaari makapagpanumbalik ng nakaraan, maaaring masakit man yan, masarap, masaya, masarap. Diba, dito po yan sa ating playlist ngayon hanggang alas 11 ng tanghali. The Greatest Love Songs, mga kapatid. Sabi dito ni Texter 4637, mahaba-haba ang huhugot ni DJ, madaming bayarin sa utang. Sa may bill ng isal ko tapos utang mo sa Bombay, walang katipid-tipid sa pera, DJ Max. Pati ba naman sa Bombay? May iba dyan, utang kalimutan eh. Sarap. Ang sarap niyan ano, ang sarap niyan ilaba. Ba, yung maximum speed ng washing machine hanggang mauntog siya at mawalan ng malay. Anyway, enjoy our lineups. I'll be back for more Kulitan and Non-Stop Tugstugan. Pride Heart 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

Tony G with We Belong right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio still here with me, of course, my name's DJ Max. Still get a lot of time to spare with mga sweet, sweet, sweet listeners po natin dyan. Mga ating classmates. Galing kami San Felipe at Chagwe, sabi dito ni Aiza. Bakit ang ano, dumaan lang? Dapat ano, nag-chat ka sa TikTok, tapos sabi mo, sinabi mo sana, DJ, may dala kaming pagkain, daan namin dyan sa Quezon ngayon. Lalo't highway lang yung bahay namin eh. Still, meron po ang ating question of the day. Ano-ano ang mga tipid tips ninyo para makatawid sa Pecha de Peligro? Again, ano-ano ang mga tipid tips ninyo para makatawid sa Pecha de Peligro? Shout out to Sir Sunny Ay Ganon na hindi man ako sinout out nung nagpa-shout out ako sa kanyang live. Bakit parang bumata ka, Sir Sunny? Parang nagmukha kang mga 19 doon sa last live mo na nag-comment ako, ha? Bumayad ng piso. Ha? Anong bumayad ng piso? Meron yung iba na ano, ginagawa. Pero scam yun eh, mga scammer yun eh. Yung napanood ko sa TikTok na ano, bigla na lang binabato yung piso dun sa garapon kung saan ano, ang tawag dito, kung saan bigla na lang bibili. Diba? Good morning! A message from DJ Nune. Pabati, galing kami mga mason sa San Isidro Isabela. Kasama namin mga kailian ang Masonic Lodge 32. Hello po, good morning sa mga kuyang natin na mason. Pabirito di DJ No Name. Galing kaming mga mason sa San Isidro Isabela. Kasama namin mga kailian, Masonic Lodge 32. Sana binisita nyo na po ako, DJ No Name. Nagpalibre na naman. Dumaan sa manhole. Ah, Kalian. So, Kalian. Okay. Sorry po, DJ No Name. Kasama namin mga Kalian, Masonic Lodge 32. Sorry po, akala ko Kailian. Mali pala. Sa San Isidro Isabela, kung saan ako'y nabuhay. Matulog na lang habang naghihintay ng sahod, sabi dito ni DJ Sunny. Ni Sir Sunny Ay Ganon. Ano daw? Ako po to, yung sa Taps. Sabi dito ni question mark. Tama nga naman, no? Kapag gutom ka na, itulog mo na lang hanggang dumating yung sahod mo. DJ, pa-shout out po si Ma'am Luz Agustin Concepcion from Alicia Isabela, Magsaysay, Caloocan. Para baligtad, Caloocan, Magsaysay, Alicia Isabela. Yun ba? From Anesha. DJ, pa-shout out po kami na nakikinig dito sa sakyan. Hanggang dun lang. Hindi mo mala sinabi kung sino ka para at least ano, naramdaman mong ikaw talaga yung sinout out ko, di ba? Tipid tips, DJ? Tubig-tubig na lang muna. Pas sa Luxurious Coffee, sabi dito ni Texter 6050. Tama nga naman yung iba kasi parang halos ginawa ng dextrose yung kape. Marami makapag ano yan, makapag-crave ng kape. Hindi ka mabubuhay na walang kape? E ba pwedeng tubig na lang? Ang mahal naman ng liquid intake mo, di ba? Sino kaya? Ayan, shoutout po sa inyo lahat dyan na nakikinig at nakatutok pa rin po sa atin. Sa mga kakatune in pa lamang po sa ating programa, meron nga po tayong question of the day. Ano-ano ang mga tipid tips ninyo para makatawid sa Pecha de Peligro? Diba, yan yung isa sa pinakamahirap na challenge sa pagiging isang empleyado. Eh. Yung ubus na yung sahod mo, tapos ang layo pa ng sahuran, diba? Sana wala yung ang problema lang eh ano, yung namro problema ka kasi sahuran na naman pero hindi mo pa nauubos yung sahod mo. Kailan kaya magiging ganun yung problema ko? Ikaw DJ Max, paano ka magtipid? Ayun, water therapy. Kanina ko pa sinasabi. Kaya pag nakikita nyo ako na tubig-tubig lang pag tanghalian, ganyan.
Tapos ano, tamang biskuit lang, isang pirasong ribisco o kaya skyflakes. Yan, wala talaga akong pera niyan. Ano na lang, panalangin at kapit na lang sa ano, sa Poong May Kapal. Kasi wala na talaga akong may labas na pera niyan. Sa pag-commute pa lang pabunta trabaho, wala na, di ba? DJ Max, ano po ang ating text line? 0935-810-8217. Yan po ang ating text line. Again, 0935-810-8217. DJ, pa-shout out po sa ate ko, Engineer Maria Arma. Happy birthday sa iyo. Te, umuwi ka na. Angas mo ah. Grabe naman si Aiza. Inangasan na kapatid niyang engineer. Kanina nakikinig sa atin si Prosecutor De La Rosa ng Ilagana City, Isabela. Eh, hoping na kapag umikot daw siya ng Isabela, makapag-coffee daw kaming dalawa. Big shout out to Prosecutor De La Rosa, aking idol. Pero Engineer Maria Arma, happy happy birthday kapatid! Kailan mo kami mabubusog? Bakit minensyon ni Kaiser si, ano, si Nea siya? Ano meron? Anyway, mahaba-haba pa rin po ang ating pagsasamahan mga kapatid. Pwede nyo pa rin pong ihabol ang inyong mga mensahe para naman na maramdaman ko ang inyong presensya. Diba? For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Jed Madela with a song called Forevermore. Back to back with Eric Santos, I'll Never Go. Keep right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: o'clock in the morning until 11 o'clock in the morning. Right here on 107.1 Tabsa Radio, Real Radio.
1: On the clock, kapiling pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio. And of course, shout out po natin yung mga classmates natin dyan, ang mga student broadcasters po natin, TV broadcasters po pala natin na nandirito ngayon, di ba? At talagang grabe ang preparation for the upcoming DSPC. Magagaling itong mga ito eh. Anyway, meron pa rin po ang ating question of the day. Ano-ano ang mga tipid tips ninyo para makatawid sa petsa de peligro? Again, ano-ano ang mga tipid tips ninyo para makatawid sa petsa de peligro? DJ, uulan po ba? Hindi po ako si Lord. Hindi ko makasabi, pero wala ka bang ano, mata? Hindi mo makita yung bakuran ninyo. Medyo mahangin na makulimlim at hindi ganun katirik ang araw. So, alam mo na yan. Ikaw na mag-assess sa sarili mo kung maglalaba ka ngayon or magka-caro wash. No? Kumain kapag nahihilo na, sabi dito ni Marshall. Grabe pa. Parang yung huli na yung lahat siya kakakalang kakain. Ganun na yun. Huwag naman, no? No? From Texture 4637, yung asawa ko hindi marunong magtipid. Puro alak na lang ang binibili niya sa sahod niya, DJ. Ah, baka naglalasing siya para makita niya si Marian Rivera. Pagsabihan mo kasi, i-regulate mo yung asawa mo, maghigpit ka sa kanya, ganon! Ay, yung naman kasi dyan, grabe naman makabili ng alak, parang wala ng bukas. Parang araw-araw, Pasko, ganon. Oy, dadako na tayo sa Setyembre bukas mga kapatid. Ha? Bear months na nga ni. O, diba dito sa Pilipinas may pinakamahabang selebrasyon at preparasyon para sa Pasko. Grabe naman oo. Magandang umaga po ng Lunes, DJ Max. Pabati po sa mag-ina ko, Judy Ann Borja at Jaylene Borja, Nanay Arsenia Borja, mula kay Joselito Borja ng Mabini, Santiago City. Maraming salamat po, DJ Max. Pagbati mula kay Sir Joselito Carion Borja. Rawan ko ang unang nakita sa umaga. Bango. Yung hindi ka muna maglo-load ng 1 week, pagtsagaan muna yung free data ni FB, sabi dito ni Texter 5637. Yung manghingi ka na lang muna sa kapitbahay nyo ng talbos ng kamote, tapos ilalaga mo, tsaka mo lalagyan ng bagoong DJ Max. Tama nga naman, ganyan yung iba. Pero mali mo, healthy living lang. Mas maganda yung nasanay ka ng ganyan, ano, para walang ka man ng sahod o mayroon man, di mahalata, di ba? Yung mag-iiba ka ng ruta or daanan para di makapunta sa night market kahit malayo para lang makauwi sa bahay nyo. Yung iniwasan mo yung tukso, ano? Ay, alam mo naman pala ang i-condition ng sarili mo. Alam mo naman pala yung mga weaknesses mo, ano? Limitation, ganyan. Tama nga naman. Ikaw na rin mismo ang lumayo sa mga tukso at maaaring makakuha ng pera mo, ganun. DJ, pa-shoutout po kay Ace. Pa-burger na. Nanalo kagabi sa bingo sa ng barangay fiesta. Grabe naman yun. Di ba inuli yan? Bingo! Oh, balato naman, Ace Burger daw. Oh. Pa-burger ka naman na. Tapos kukuha na sila ng allowance ng mga anak namin. Sa kanya, wala na siyang maibigay dahil ang pinagagastusan niya ay yung mga alak at sigarilyo, DJ. Mabisyo naman, kapatid, yung asawa mo! Tadyakan mo bandang tagiliran. Ano? Hindi, bunutin mo yung... yung mga pwede mabunot sa kanya, parang mawala na. Sabi dito ni Bainy Dea, huwag lumabas ng bahay, DJ, para makatipid at hindi magastos ang natatabing pera. Tama, di ba? May point. Eh, tumatawag sa akin, huwag ka nga munang tumawag, ano na naman yun.

O kayo naman dyan mga classmates, ano ang mga tipid tips ninyo para makatawid sa petsa de peligro? May ibang mga estudyante na hindi makaano eh, no? Makalabas ng bahay din or makapasok ng eskwela na walang pera. Sasabihin ng magulang, eh kami nga noon eh! Wala lang, na-share ko lang kasi may nagsabi rito kanina. Anyway! Tuloy-tuloy po ang ating non-stop na tugstugan mga kapatid. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Bugoy Drilon with the song called Nang Dahil sa Pag-ibig. Back to back with Sugar Freeze, Makita Kang Muli. Bright Red 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: o'clock in the morning until 11 o'clock in the morning. Right here on 107.1 Abso Radio, Real Radio.
1: Then 4 in the morning, you're back with me right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio, my name is DJ Max. Support the program, the greatest love song. Till the hour of 11 po natin mapapakinggan ang inyong mga paboritong love song. Kung meron kayong requests, shoutouts, greetings, padala nyo na po yan sa ating text line na 0935-810-8217 or sa aking FB page po na DJ Max. Big shoutout po sa lahat ng mga nakikinig na sa atin na mga tapsians po natin dyan sa mga sandaling ito. Oy! May pasok na bukas. Ang sarap ng tulog mo ngayon, biglang konting unat mo lang, ay, Tuesday na. Diba? Ay! September na! Oh, birth month ng inyong lingkod yan, mga kabatid. Mga Virgo. Na daw yung may mga, ano eh, kami daw yung may mga saltik. sabi doon sa nabasa ko eh. Anyway, nananatili po ang ating question of the day. Ano-ano ang inyong mga tips para makatawid sa petsa de peligro, di ba? Again, ano-ano ang inyong mga tipid tips para makatawid sa petsa de peligro? Yung ipapa-cancel ko muna yung mga parcel ko, DJ Max. Tama, cancellation is the key. Diba yung sumakto sa petsa de peligro, dumating yung parcel mo? Ay, naku, ngayon nga pala siya. Hindi mo na-anticipate yung pagdating niya. Ang masakit doon, napaaga. Literal na umabot sa petsa de peligro mo, no? Sa crisis mo. Yung hindi mo na ako magpapabudol sa mga ukay-ukay sa night market kahit tag 10 pesos pa yan. Kasi madalas akala ko makakatipid ako kasi 10 pesos lang, 10 pesos lang sila, pero hindi DJ Max, kasi madalas nakaka 5 hanggang 7 na damit ang nauuwi ko kapag nag-uukay-ukay ako. Ibig sabihin, isa kang impulsive buyer, di ba? Kailangan mo ng financial literacy seminar. Hindi mo mapigilan ang iyong sarili. Diba, yung akala mong nakatipid ka kasi naka-sale, mura, ganyan. Hindi. Magastos ka pa rin kasi gumastos at naglabas ka ng pera. Unless necessity yung

Gastos much today, gala at lakad pa more tomorrow. Lagi na lang siyang ganyan DJ kapag bagong sahod siya. Tatawagan niya yung mga kumpare niya para mag-inuman sa labas ng bahay namin DJ. Eh magwala ka, ibalibag mo yung lamesa, gano'n. Iba! Ikaw naman eh, siguro at some point na-tolerate mo yung ganyang habit ng asawa mo. Hindi mo napigilan at hindi mo mapigilan. Kaya ganyan, di ba? Minsan kailangan mo rin takutin yung asawa. Maghiwalay na tayo! Tinotoo. Sabi dito ni Neil Nitura, oh my, pero ang totoo, tipid talaga. Sabi dito ni... 1 meal a day, pero ang totoo, nagtitipid ka lang talaga, di ba? Iwas muna ng coffee break sa trabaho. In short, wag ka munang magmerienda. Sabi naman dito ni Jericho Biado. Ito yung mga tao ang hilig magmerienda. Yung may mga laging ano, parang every gitna bago mag-lunch, laging may pagkain, laging kumakain, di ba? Yung mga taong ano pa naman, healthy living kuno sa social media nila, tapos mag-i-story ng mga gym equipment, ganyan, na nagbubuhat daw, nasa gym. Ang dami namang kinakain ng mga chips sa gilid. Ano nga ba talaga? Sabi ni Maisa Legaspina, huwag kumain. Grabe naman ang tipid tips na yan. Kumain ka, pero hinay-hinay lang. Kumain ka, pero tipid, di ba? Ganun. Kumain ka sa mura. Yung iba kasi fast food, mga nasa mall. Hindi na, nakalimutan na kung anong lasa ng pagkain sa karinder yung 3 beses ng ininit ni Aling Maria. Sabi naman dito ni Vanessa, 3 days kang mag-ulam ng delata every day para may pangga. Ha? 3 days pero every day? Ah, every day within 3 days. 3-day period? Parang ganun ba yun? Para may panggala ka after mo sumahod. O diba, gastos na naman yung nasa isip, hindi mo pa nare-receive yung sahod mo? Huwag naman araw-araw delata. Mag-itlog ka rin, ganun. Kasi kung araw-araw delata, mga processed foods, cancer naman ang aabutin mo dyan. Sabi dito ni Shaira May, DJ, tumawid ka na, sumama ka na sa liwanag, tapos na ang pecha de peligro, nalagpasan mo nang tumatagos ka sa pader. Grabe naman pala ang pagtitipid na yun, yung literal na hindi ka kumain mula after mo sumahod hanggang bago ka sumahod kasi pecha de peligro. Yung nahilo ka pagbagsak mo, ay, nasa ground floor ka na, eh nasa 5th floor yung ano mo, opisina mo, ganun, di ba? Walang titibirin kasi ubus na, sabi ni Shamra. Walang titibirin kasi magastos ka. Hindi dahil ubus na. Yung busog meal mo na sa 7-Eleven ang kakainin, sabi ni William Manguluan. Eh di mas nakatipid ka kung sa karinderya ka kumain, may anli sa baw na. Meron naman yung iba na ano eh, no, na anong tawag dito. Libre ang sabaw, libre ang tutong, yun na lang yung kinain, di ba? Mag-ulam muna ng patis o toyo, sabi dito ni Michelle Aldama. Meron akong katrabaho before na yan talaga yung baon niya. Hindi dahil nagtitipid siya, kundi dahil yun talaga yung gusto niya. Hindi dahil wala siyang pera, kundi yun talaga yung nakasanayan niya. Pero sabi ko sa kanya, hinay-hinay.

0: Welcome to the Lunch Break Show.
1: Lunch Break Show.
0: Lunch Break Show. Break Show. 11:03 in the morning. Happy lunchtime po sa lahat ng mga nananahalian dyan sa mga sandaling ito. Sa mga walang pananghalian. Hindi naman na bayad sa tibiligo, pero bakit parang tinitipid mo pa ang sarili mo masyado? Ay, hindi. Sakto lang yung tinitipid mo. Huwag lang nang, ano, nane-neglect ka ng pagkain sa mga sandaling ito. Baka mahilo ka ng tuluyan dyan, kapatid. Ano? Anyway, kapiling niyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio! Sa mga nakatunin pa rin po sa atin sa kanilang mga tahanan at tambayan, nasasakyan at sa kung saan-saan pa man yan, hello hello po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga nakakahagip sa ating istasyon sa mga sandaling ito. Parang medyo sumikat ng bahagya. Bahagya lang ha. Ang haring araw. Parang pwede mag-car wash. Ano? Tapos bukas biglang uulan ng pagkalakas-lakas. At tila bagay sumpa talaga ang pagka-car wash at paglalaba. Kaya nang pala kada Lunes madalas umulan kasi Linggo pa lang naglalaba at nagka-car wash ka na. Lunes naman pala ang buhos, kapatid. Anyway, nananatili ang ating question of the day para sa mga nais sumagot sa ating katanungan. Ang ating tanong, ano ang mga tipid tips ninyo para makatawid sa petsa de peligro? Ano ang mga tipid tips ninyo para makatawid sa petsa de peligro? Ayan. Kung may nais kang ibahagi, padala mo na yan sa ating text line. 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Tapos ang dami niyang utang sa may tindahan namin, hindi pa siya nagbabayad sa tindahan namin, DJ. Sabi ni Texter 4637. Tindahan niyo naman pala! Wala na. Ay, maganyang asawa. Lakas makahatak ng negosyo niyan, kapatid. Dapat i-regulate mo yung asawa mo sa pag-iinom niya, sa pagbibisyo niya. If I were you, dapat takutin mo siya. Eh, kung ano mang klaseng pananakot yun, ikaw nang bahala. Ano? Nandito at nandyan ka. Pero... eh, ginula. Ibang takot po yun. Sabi dito ni Grace Carulio, di nakakain, iinom na lang ng tubig, DJ Solve na agad pag ganyan. Can't relate sa tipid tip, sabi dito ni John at Dato. Eh sana on. Sana maraming pera, no? From Texter 0985, DJ, pagpetsa de peligro, purong kapilang muna, wala muna coffee creamer. Ay! Ang pait naman ng ano na yan. Ano? Pagtrentahin naman na, sanay naman na sa mapapait na inumin. Kasi kapag masyadong matamis or kahit konting tamis lang, grabe na ang reklamo niyan. Hello, hello po sa mga nakikinig daw po sa atin ngayon dyan sa May Cordon, Isabela. Hello there! Sa mga namiminwit daw sa May Irigasyon. Tumas ba tubig dyan? Taas ang tubig sa Irigasyon dyan sa May Sagana, Santiago City. Napadaan ako kahapon. Tapos hindi pa nga na ano eh, bumababa yung pagbaha sa ilang lugar sa Metro Manila. Sa Pampanga, di ba? Tapos yung nangyari pang flash flood sa Nepal. Grabe na ang climate change, mga kapatid. DJ, ano po ba ang holiday ngayon? Araw nga ng mga bayani, National Heroes Day, kapatid. Hindi ka tabal... ano, ilang taon ka na? Kanya katagal ka ng ano? Joke lang. Hindi mo pa alam. Alam mo, minsan nakaka-ano eh, no? Nakaka-

ba? Nakakatawa at the same time nakakalungkot. Kasi tignan mo ha, imaginein mo yun. May bagong pag-asa. Parang... Hay, ano? Pwede-pwede nyo pa rin pong ihabol lang inyong mga mensahe sa ating text line 09-35-810-8217. Might wanna check me out as well on my official Facebook page. That is, of course, DJ Max. We're down with the final hour, but I've still got two adlibs to spare with you guys. So, sulitin na natin yung mga oras na tayo magkakasama-sama pa. Although magkakarinigan na naman tayo bukas, hanggang Sabado tayo magkasama, kapatid. Grabe. Parang nanawa ka na sa akin yan. Pabati po sa ate naming maganda si Ate Cara Alain na nasa Tarlac City from Cali, Caden, Candice, and Tomboy Pogi ng Canada. Enjoy swimming, ate naming maganda. Wow. Pa-request kami DJ ng Kembot. Alam niyo, sinusunod ko naman yung mga request ninyo. Pinipili ko naman yung mga request ninyo. Pero bakit yung pagkain ni Rolando kahapon, hindi nyo, ni TJ, hindi nyo man lang pinadala? Ay, kahapon, yung Sabado. Linay ko yung Dancing Queen. Binati naman kayo. Na-shout out naman. Wala man lang bang ano, pagkain dumating. Kaka-play po natin yung Kembot na yan kaninang umaga eh. Pasensya na po, di na natin maulit. Alam nyo naman, di ba? Pag paulit-ulit, nakakasawa din, di ba? Hello, DJ. Good morning. Pabati po kami habang kumakain. It's me, Mama Badet and Papa Rodolfo. Habang kumakain po ng adobong pusit. Kain po tayo, DJ Max. Adobong pusit? May ano po kasi ako, hindi naman extreme, mild allergy when it comes sa mga seafood. Pero specific, hindi ba specific, may mga time lang, may mga cases lang na basta pag kumakain ng isda, ganyan. Kahit nga minsan yung pritong tilapia. Hindi ba kapag may allergy ka na ganyan, lakas maka-rich kid. Hindi alam sa akiting ka pala, no? Mababang histamine ka. Kaya uminom ng anti-histamine, di ba? Again, ano ang mga tipid tips ninyo para makatawid sa pecha de peligro? Sabi naman dito ni G. Andres, mag-fasting na at matulog lagi para maskip ang gutom. Oh, ganyan yung ano, pag gutom tinutulog na lang. Ang mahirap dito, kapag gutom ka pa naman, kapatid, di ba? Magiging mainitin ng ulo, umiiksi ang pasensya. Kumain kayo konti. Patak-patak lang ganon. Breakfast, tubig, lunch, tubig, dinner, tubig na may kulay ang buhay kapag kasama mo siya. Ay, may ganun pala. Okay na ba DJ na ang ulam eh yung tichirya? Tapos yung tichirya, mamahaling tichirya. May mga ganun, pero I don't find it delicious. Parang hindi ko nasasarapan. It's not it's not about you guys, it's about me na hindi ko nasasarapan yung pag-uulam ng tichirya. Imaginin mo, iuulam mo yung piyato sa kanin. Anong thought process mo dun? Sabihin mo, water therapy ka muna, DJ, kasi diet daw. Sinabi ko na kanina yan, di ba? Yung nagwa-water therapy ka, tapos sasabihin mo sa mga kawork mo, ah, healthy living. Tsaka napanood ko kasi, tsaka nag-advise sa akin yung dietitian ko. Di ba may nagkaroon ka ba ng dietitian ng di oras? Sabi kasi ng dietitian ko na tubig-tubig daw kapag lunch para daw ma-eliminate yung mga toxins sa katawan ko. Ganun yung sabihin mo. Ay, ganun. Nagpa-consult ka, yeah. It's about 2,000 per session. And, I really find it helpful in my way. Kasi at least, na-lessen yung pagiging bloated ko, mga ganyan. Yung pala, nagtitipid ka talaga. Tapos nagtanong, sino yung dietitian mo? Willie is his first name. And what's his last name? It's Ong. Doc Willie Ong! Diba, mag-invento ka na nga lang ng pangalan, yung kilalang kilala pa. Sanay na ako, DJ, na nagtitipid dahil sa pinalakas at

Inalaking poverty, sabi ni Mico Gomez. Kahirapan naman pala. Nakakapagpaabsang kahirapan kung di nyo na itatanong. Magbabanat ka ng buto, kulang ang pagkain, labas ang abs mo niyan. Di na ako kumakain ng breakfast para makatipid. Mali! Dapat kumain ka ng breakfast, huwag ka na kumain ng lunch. Ay, konti na lang sa lunch, tas huwag na mag-dinner. Yun yung manu proper. Kasi ang breakfast, yun ang pinaka-fuel mo sa buong araw mo, eh, diba? Huwag sa lunch. Kasi sa breakfast, diba, kainin mo ng kainin, lahat ng gusto mo dyan. Tapos pagdating mo sa workplace, maraming kilos ang gagawin kasi morning nga, diba? Maraming gagawin dyan. So, marirelease yun. Mababurn yun. Yun yung gagamitin fuel ng katawan mo. Tapos pag lunch, konting ano na lang, pagkain, then dinner. Siyempre, matutulog ganyan. Wala nang ganong movement, wala nang ganong burning ng fats na mangyayari. So, konti na lang yung kakainin mo ng dinner or kahit wala na nga eh. Oh, ito rin, si Julian Moco. Huwag mag-almusal, isang order ng ulam sa lunch, then magtira ng kalahati for dinner para 5 pesos na lang na rice ang gastos sa gabi. O, diba? Tipid DJ. May 5 pesos pa pala na rice. Ay, parang ang alam ko, 10 pesos ang minimum. Minsan kalahati pa nga yun. Huwag magkape DJ, puro tubig-tubig na lang muna. Tama nga naman, may mga iba kasi dyan, di mabuhay ng walang kape sa katawan. From Maria Cristina Laurio, magluto o huwag sanayin sarili kumain sa labas. Pwede naman yung kumain sa labas basta karindiri, at least nakatipid ka, healthy pa. Masakit dun kapag ika na siya, o ikatlong init na, ganun. Diba? Ilang yun. Ang wag, yung hindi ka na nagluto sa bahay ninyo, fast food pang kinain. Gumastos ka na, gagastos ka pa pang pa-check up mo niya. O diba, UTI. CKD, you know what CKD? Chronic kidney disease, diba? Bangon sa kama, sigurado ng... Itlog at tuyo, panalo na sa pecha de peligro. Itlog nga lang, satisfied na ako. Diba, healthy na, mura pa. Baka ibang itlog naman yung iniisip ng iba dyan, ha? O, baunin ko daw itlog mo, sa... Yung lutong itlog mo, ayan. So, pagluto nyo naman yung mga partner ninyo, guys, diba? How do you like your eggs? Sabi nga niya ni Hatch egg. Binitak na itlog naman pala yung gusto. Boiled scramble, di ba? Sunny side up. Ano pa ba yun? Yung eggs benedict, di ba? Eggs benedict. Social yan. Poached egg pala. Makikain sa birthday yan para libre sa pagkain, sabi ni Yanni Gomez. At saan birthday yan ka naman kakain habang nasa opisina ka? Hindi naman araw-araw may birthday na katrabaho mo. Anong thought process yan, Yanni? Sir, lunch lang po ako, lunch out lang. Lunch out, tas naganap ka ng birthday yan? Ganun ba yun? Kakaibang mentality. Sabi naman dito ni Jerome Masola, mag-chicken pastil, gawing ulam, breakfast, lunch, dinner, Monday hanggang Friday. Di ka kaya maging manok niya? Chicken pastil all day night. Iba ka, all day long yun. Amoy-amoy lang muna, tapos lunok at inom na tubig. De, joke lang DJ. Yan yung mga gawain ng mga 1990s. Inaamoy yan tuyo, sabay kain ng kanin, diba? Luma na yun. Magbago naman. May jiso ka, diba? O yun, pahangina mo sa jiso yung tuyo, doon mo amoyin sa jiso mo para at least social. Tuloy-tuloy po ang ating non-stop na kulitan at tugstugan. Dito pa rin po sa inyong paboritong programa tuwing tambayan. Tambayan ng tanghalian pa. Tuwing tanghalian. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from James Reid featuring Nadine Lustre with a song called Hanap Hanap. Back to back with Bailey and Ilona Garcia's O Pag-ibig. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

11:24 on the clock. Actually, 11:25 na nga po, mga kapatid. Iba ilang segundo lang, nagsalita ka ng saglit, biglang nag-transition na agad yung minuto. 11:25 ang ating oras, mga kapatid, sa buong Pilipinas. At kapiling nyo pa rin po, DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. We're down with the final hour. Maya-maya po'y magpapaalam na tayo ng tuluyan. At nandito pa rin yung ating mga young broadcaster, mga TV broadcaster natin. Daman na ba kayong libreng pagkain dyan? Mga McDo, ganyan, o kaya Jollibee. Ayun na lang yung ano yung ginagawa ko sa pagpetsa ni Pilipo. Nangingikil at nanghihingi ng pagkain, nalilimos. Minsan nga, sa live ko pa eh. Almusal, tuyo at sinangag, tanghalian, sardinas, hapunan, itlog. Diba nakaraos rin, sabi ni Miriam. Totoo naman, diba? Yung iba kasi masyadong pasosyal lang. Yung iba may ma-i-post lang din na sosyal yung pagkain nila ngayon, diba? Daming cloud chaser sa mundo! What is pecha de peligro? Parang di ko pa na-encounter yan. Char! Sabi dito ni Riva. Ano ngayon? Kasi po hindi ako ubos-ubos biyaya, kaya balance naman ang bayarin at gastusin ko. Ang advice ko is spend your money wisely, avoid wants, and always prioritize your needs. Sabi dito ni Riva L. Santiago. Tama nga naman, ano, para maiwasan ng paghihikahos. Ang paghihikahos at pagkabitin ng pera, lalo't pagpapalapit ang petsa de peligro, ay learn to spend your money wisely at the same time, prioritize your necessities over your wants, diba? Para maiwasan natin yung ang tawag dito, yung pagkakulang ng pera. Ayan, hello ma'am. Ano yan ma'am? Ay, parcel. Okay. Yes ma'am. Ay, sige ma'am, okay. Andito po si Ma'am Naiva, siya po yung ating guest ngayong umagang ito. Kasama po natin siya, ang ating butihing senior high school coordinator. At mukhang nawawala ang susi. Nawawala ang susi ng vault! Pakihanap nga po! Big shout out po sa ating mga listeners ngayon. Sino daw po si Ma'am Naiva? Siya po ang ating napakaganda, napakasexy, napakatalino at napakayamang senior high school coordinator ng TAP Santiago. Ayan, nawawala ang ating susi, guys! Anyway, tuloy-tuloy po ang ating non-stop na tugstugan. Nararaos natin itong oras at makakauwi tayo sa bago magpanangalian. I've got your song from Fergie with a song called Big Girls Don't Cry. Back-to-back with Rihanna's Umbrella. Right here at 107.1 and 107.9 Tops Radio. Real Radio.

0: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan. Pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Alam niyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAPS and no other school does it better.
2: Today, it really matters which school you bring your children. Their big success in the future greatly depends on their basic education foundation. Now, I know what you have in mind. You're thinking of an exclusive international school in Metro Manila. But wait, that must be very expensive. There's one here in the province that could deliver higher quality of education and fantastic service. It's Top Achievers Private School, or TAPS, in Alicia Isabella.
3: Top Achievers Private School, or TAPS, in Alicia Isabella.
2: All our classrooms are fully air-conditioned and equipped with state-of-the-art facilities to engage students in active learning.
3: TAPS
2: has been considered as the most high-tech school in the region. With Top Achievers Private School, or TAPS, your children will be brighter and smarter. For more details, visit TAPS today in Alicia Isabella. You may also visit our website at taps2011.com.

11:48 in the morning, and still kasama niyo pa rin po ako, DJ Max, as promised, di ba? We're down with the final scratch of the program. Since kanina, final hour na nga po ito. Final scratch naman na ito. Ito na yung huling salita. It's my last ad-lib, mga kapatid. Sa mga nananahalian po dyan sa mga oras na ito, happy, happy lunchtime po sa inyong lahat. Sa mga wala naman panahalian, nangyari? Paano wala yung panahalian, ha? Anong ginagawa mo? And still our question hangs, ano-ano ang mga tips ninyo para makatawid sa petsa de peligro? Again, ano-ano ang mga tips ninyo para makatawid sa petsa de peligro? Kung may nais kayong ibahaging kwento, ipadala nyo na sa ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Says here from Angel Castro. More like pizza de peligro, DJ. Yung pizza sa palengke, homemade at mura. Masarap pa, sabi dito ni Angel. Kuya, yata yung mga tagi 5 pesos nung elementary kami noon. Yung parang ketchup yung sauce niya, tapos may pineapple and cheese, diba? Pizza de peligro. Gumastos ka pa din. Sabi nga magtipid eh. Hindi na kumakain from Madriel Shine. Grabe, oh, hindi na kumakain. Ano, parang yung large intestine mo, tsaka small intestine mo, nag-fusion mo. Sabi naman dito ni Ate Ange, umaga, tanghali, gabi, ang ulam ay itlog. Na-testing na namin ni Kuya mo yan. Yung grabe yung pagtitipid. Lalo na kapag marami kayong bills, maraming bayarin, ano? Talagang mapapaganyan ka na lang eh, para masabing sumakto ang pera. Overwork. Ayan mo na. Itlog-itlog lang, DJ, okay na. Solve na ako from Ma'am Arian Sunaba. Healthy naman yun, man. There's nothing wrong with people eating itlog every day, di ba? Eating itlog. Konyo? Huwag kumain ng 1 week, no gastos, may pang scatter. O, diba, namatay ka na, di oras niyan. Sa scatter talaga din nalang pera. Yung natitirang pera mo, sinugal mo pa. Kasi baka manalo. Nanalo yung casino plus. Sabi naman dito ni Teresita Celso, magpolburon mo na, DJ, tipid na, payat pa. Nakapayat ba ang polburon? Di naman na. Isang pritong itlog lang, okay na. Tama. Even I, mas nabubusog ako pag itlog lang, sa totoo lang. Pinagbabawal na technique, maging tagaluto. Oo. Diba? Special sa yung mga kaibigan ninyo dyan. May papabili ka? O, ako nabibili. Mga ganyan pa eh. No? Yung iba kasi, yung tagaluto, ganyan. Ako na magluto, te. Tikim-tikim lang, busog ka na. Yung iba naman, yun nga. May papabili kayo? Ako nabibili, guys. Sagot mo yung ganito ko, sagot mo yung ganito ko. Isang po yung nagpabili sa'yo, di tiba-tiba ka, di ba? Magdilata na lang, DJ, para makatipid. Tama, pero mahal pa din yun kahit papano. Sabi dito ni Dexter 5781, magdilata na lang, DJ, para makatipid. O nga, minsan afritada lang talaga yung ulam ko. Yung dilata, ha? Wala na pong titipirin kasi nakapagpalista na lang kasi nagpapalista na lang sa tindahan from A4 Alonzo. Sana all may nauutangan. Sana all may nagpapautang. Pero sana all nagbabayad ng utang, ha? Tubig muna, wag soft drinks. Soft drinks! Very unhealthy, kapatid. Anyway, maraming salamat po sa lahat ng mga nakasama natin sa loob ng 4 oras. Sana kahit papaano na ibsan ko ang pagka-boring ng araw ninyo ngayong araw dito. Di ba? DJ, may bagyo ba? Bakit ganito yung weather? Meron po. Hindi ka aware? Si Bagyong Pilandok, di mo siya kilala. Lalabas na nga siya na itong Wednesday, di ka man lang nag-hello. Yes po, si Typhoon Pilandok po ay nagpapaigding ng ating habagat. Kaya nagkakaroon ng manakanakang pag-ulan. At pagbaha. Ako po'y magpapaalam na ng tuluyan. Marami salamat po sa inyong lahat, mga classmates. Once again, this has been your DJ. My name is DJ Max, saying you all goodbye. Enjoy the rest of the day, mga kapatid. Laging tatandaan, mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap na mataas,
ito pa rin ang patas. As I leave this program, let me give you a song from Jay-Z featuring Alicia Keys with a song called Empire State of Mind. Back to back with Dan Shy featuring Justin Bieber with a song called 10,000 Hours. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. DJ Max, now signing out. Bye-bye!

ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng Tops ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa Tops ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. Tops teachers are dedicated and determined to give the best to every Topsian.

Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TAPS delivers high-quality standard education. Quali TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner. Hey!

0: Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Pare, sa wakas, nagka-girlfriend na ako.
2: Bakit pare? Ngayon ka lang ba nagka-GF?
1: Oh pare, sobrang higpit kasi ni Mrs. Ngayon lang ako nakalusot.
2: Ah yun lang.

0: Ba't may pasa ka, anak?
1: Nakipag-away po ako.
0: Astig! Sino kinaaway mo?
1: Si Tomas po. Yung tambay sa tindahan.
0: Tara, respakan natin.
1: Wag na, Dad. Kipag-break na ako sa kanya. I hate him so much, Dad. I hate him.
0: Ah, eh. Yun lang.

0: This is Taps Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM.
1: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
2: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang Taps sa'yo?
1: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng Taps. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
2: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
1: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ha. I-monitor ko yan online.
2: Okay, Daddy.
3: Cecil, i-English mo nga ito.
4: What, ma'am?
3: Ang uwak ay hinang-hinang naglalakad.
4: The wak-wak, wik-wik, wok-wok.
3: Yun lang.
0: This is Taps Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via Taps Radio app.
5: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
1: Ang sarap ng pakiramdam. Nakaka-excite yung third period namin sa school.
2: Anong subject ba yun?
1: PE. Playing hula hoop.
2: Yun lang!

0: Departments of Education Regional Office 2 as the best performing private secondary school in the whole region 2. This is truly amazing. Congratulations, TAPS. You are the best.
1: Yehey, pare, mayaman na tayo.
2: Oo nga, pare. Pare, sige nga, bilangin mo nga.
1: Pare naman, parang di mo naman alam. Di ba mahina ako sa math?
2: O sige, pare. Oo nga pala. Abangan na lang natin sa balita kung magkano to.
1: Ah, yun lang.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus! Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: This is 107.1 and 107.9 TAPS Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on TAPS Radio.
2: Dreams would be much sweeter if you consider TAPS Radio in the background during nighttime. During nighttime.
3: Baby, I need your love right now, and I want
2: TAPS Radio, play the best of mellow songs